0: do nupana kira kira ga kongo kongra kot waskot ano tupita kamputi sinar kani aduga nupi singdi masigi ona taina bani
1: adudi chanabi gi wani kaino
0: isorgi khusiam na oirakli ba khetna ba kaya khuding ma matam na purakani hai bani
1: adubudi be ma nupana nupi rat manar ba matam ni
0: hoi chumme aduda rat manai hai bese nupana tauba ngam ba thabak kaya nupi su tauba ngam mi hai bagi wan nupana tauba khuding ma nupi su tauga bani hai badi na tidana
1: hoi adubudi nupadi taragi mapuni nupi na ha aduada oigada bani hai ba kolin karab janabi do madui matam dore hauji
0: hoi ne aduda nupadi apa manupi khanduna lobo ngam nupi di apa manupa khanduna leiba ngamde ngamlabasu pakthok chokthok pagi nupi da thona pi de
1: janabi se nupana sembani makhoi makhoi khudong jagada ba yeng laga semba ngakdani
0: mani chu
1: aduna bu luhong banu mita nupadu gi chalem pijaba compulsory
0: amarom da picnic chatni nar punna ngau minar masibu right mana bagi khudam lo
1: adu budi khara khaki wani kainu
0: adu da maduna masing yam lak labadi tungda kari o heuni
1: western country sing da di
0: life is pleasure da lai khraba chakhot pada kham thing li haiba yaba singa lamba yaba na te mema
1: adu budi ainga sagi jang khena bagi matungin bani bema
0: nupa pok lagan harau nupi ne haragan suktok pa kari wan thok nu
1: as phare se ai khoni ne nai na bada loi ba nai ro machi di ne scholar sing da sing da khra se
0: aduna phara
1: phara ne aduna

0: Wow! Lei sa fi fa sa fi chi casi di nalico! Do manam na marola ma!
1: Mema, hing bagi lambi thi ba phang lakta ba matam sida. Hing na bagi lambi phang raba miyoi kaya agi mating pang bana. Ay ki punchi ki, hing na bagi lambi oi bana, he na pharagata ba maali.
0: Kaya gina tam phali ma? As, nang na loli ba churo mayam dubu. Kande se, philosophy, psychology da ngao bo intaro da na. Punchi ki tanka ka si da, chera na ba wafam kaya na langjing han batara ba di. Karam ba punchi kule no, nang na oido chibo.
1: Mema, ay, larik tam batok lage.
0: Kaya
1: ba ba gya wab se, yeng ba ngamd. Makwagi mateng kasik tang hoir ba su, pang ba ngamd ri yeng lage.
2: Isami ya malah amida na.
0: Hoi ma, phone fill up ki hanya belak puni.
2: Hoi biar ma. As, kang dreda biar ma koi. Nakoi babung ki tolong ni hai dana tau risina ni tin ta duna layre.
0: Ima.
2: Ha service extension tau de ha NIC tabi da bagi maya mama.
0: Ima, babung bu thabakai de tari ki.
2: Oh sing da tari ye. Sahi tara ma thoi rombu churam nani dai biar ma.
0: Pabung kita lopu di, nong masih wajan apa ni deh ma?
2: Aduh bunye, hujan kita kadai deh sih nani. Pupang kopa mama lay basuh nate. As, wahre hai deh, hai biar ma wahre hai.
0: Tamu di kerem tauri deh ma?
2: Oh, noi tamu do, Delhi deh email oeraga. Civil service ki payka thagani hai deh nak coaching yauri ye.
0: Oh, aduh dia ampe ina.
2: Aduh sune ya, thada lupali sing tarakun thari bani biar ma. Masih thaki nabe koi sen sen deh nak honari bani tauri se. Tampaki pom bilap ki sel pau putok pengam diri bani emi tau risya.
1: Ima, tak cawu itu hana tak kena betau sida. Tak cawu di miram dah sulai bani na. Aiyi di, kau na tau risida ima.
0: Ima, tampaki budi aini putok agal lori. Ya ambasun nata badu bu.
2: Isagi wasi ta badanya. Ima di kapu kap ninge hei be ma.
0: Aduh budi kasih wabiri nu ima. Mati yang pang nabi kai nu.
1: Ma pang amu kanal gomsi ma. Ting kang nathal labalam bi duda. Amuk jangan bukan aku gomsi.
2: Kari ino mana amuk loli sih na.
0: Ho, lari tan batuk la ni hari bui ma.
2: Kari ino hari sih bumi ma.
0: Kang dek kangdeng ngasai dini curo ngata.
2: Nanti, tanpa, nang na hari dibu kari ino imi bui ma.
1: Ima, haura roy dibu panda iseng amuk cairo bagi kana bu kari ino.
2: Mikok ta thong dana lag bui isana. Kari iwa kal aduk pik thari ino.
3: Hey, mama, tari bule nang ba.
2: Oh, tare. Moy ba. Pai sadu bu thabiru rabro.
3: Thakre. Kiu na marolam sangkri ba. Wah, namu tu leh. Ah, mama, ising kajik tu thak.
2: Hoi.
0: Babu, kai sepiru bu no.
3: Hehehe. Hai, isa lak lamboi dah.
0: Hoi, babu.
3: Ah, nabung ki pai sadu thabiru bu ni dah.
2: Moy ba, ising hai do, si dah lai leh.
3: Karai. Hek ingi dah isa sah.
2: Oh, isam ya, madik kui raponi dah lakpa.
3: Ise. Ipa pukri dek inga paru kike. Cak cara ke, jalo koi be ma.
0: Babu, kau ni cara ke? Ayat apa kerana lehori?
1: Lau me ma. Ayat swai pa wuthin doke.
0: Aduh, babu, ima, naza umce jalo kike.
3: Jalo.
2: Naza nu pise, ngasi ngarang se, kari nomi tau iko. Tumin cap le tanah lai ko moy ba.
3: Kari yang tau roge mama nak ba.
2: Oh, baik kata raro ye. Lairik tambah tuk la ni hari ni.
3: Kari ino ni mana hari sih wah. Hari seno sing seno hari jenak kerang ang sak pada ni. Aini mangon debo kari ahin bawa ang kerja hari minang ba.
2: Aduh ni, aini khali su. Oh, pare se. Kari ino hari do masang lagan ni tanah resi se.
3: Mama, tanpa se kerjek sila. Ang tuk kiba kan kiba kan kak kong debo tanpa. Ma ki perikagi senpam hari bodo. Matam kara wal ihai juna kompok pagi wal. Kari gigi pideri, sojuna pigi dori mina, siagi bos.
2: Hoi, hoi. Hona bahai duni kari no.

0: imali ibe ma. Isabu imana. Aseng ba magtanang mo nung siba o era ba di? Nang natang jaro ba ko ding ma. May pagbuhay ko ima kita pala ima.
1: Ima.
2: Madam, tang jaro kira ka ta?
0: Yane.
2: Madam, jithi ama postman piram bani. Saudi Arabia dagi thengra ka ba manal
0: khara pani. Saudi Arabia dagi thengra. Kada kada.
2: Sida le jare.
0: Sida piro. Iku ibungo ki mapanani. Aina nga singam jari bas. Popi babudi yok pi bane na maru oi.
3: Kari, thengra haiba.

tàu tàu bị lôi lôi lôi đi tàu lôi lôi nụ mù xì đỡ bờ chinh ngu xinh ngu ya bà quân chê nào hàn bà đời lăng quân quý mù quân tà nà bà nà quân chê nào ngu ngu ngu ngu bộ thô quay ra ya lạc bọ xinh ngu quà rô à wà hông bà bù nông xìm bì lạc bọ mà liêm lê bù lê xìm bì lạc bọ Alai punin mak tegya thoi ba tai bang pupu ma pupu na dai di wak ma lu mi na sunang ak to sari chiri hai re ga tong di ikuk no no han na han na punim chiri hai hai a he ma lem tai bang pon ba gi ma pui bu ngoi bu ngon ang gi khya kha do pang ji hidra bi tu le bi na dai di oi bi han sang jo sep na no na han na han punim chiri si tung ngoi na rak pa da i mai bi ma si da bi lai ma lai na u ta bi lai khu rak le mi ma yek le mi ma yi khu ya kha da su han na na ku nim ji si ki tung ngoi na rak pa da lam le lam dam lam si si bu kon bi ri ba i bu da i ben da wani gi khu ya kha da su ku nim ji si gi na mu ma thang da to le bi na da ri mo bi ha ku ta ku rak pa tam bi rak pa pan thau sing gi khu ya kha bu la ma ta ma sing sin ja ra ga han na na ku nim ji ngasi ai bhara bu ko rong numit asida hak nalung rabak puyari gi latam masi bata biri ba khwai tara gi khuya khada su chang jhok se na no na soi gibalon gibat bat kar na te chat gib punamuk punga piu haidan hana hana punim chari paja ghara bala dei pa pa gi pu gi khuri lin song ta bham thak dalai ba salai din khad dalai ba thongari nung buộc tên là nung buộc cái nung sinh sớm mà mà lì hiểm tới đi là cuối bà đà hoài cơ bà hãy đà bà ịp bằng ngó ở nung buộc nâng thông nung sớm tên là sinh hồi bằng ngó ở vang cơ bà rùa sư bà thà giật tà rục ồn sông bà thà giật tà rục ịrì bà ịrì kì mà bà nụ thà bì rì bà nung trái mà ồ linh bì rì bà sinh hồi bằng ngó ở vang cơ bà rùa sư bà ở vang tên là sinh hồi bằng ngó mà dình mà hẳn bà khá tên là khá nà sà vui ịwang bù rì lì đà bà khuyum lai om punna mang sna khunda da na lai ri ba sana lai pa iram dham kang li sana pung mayun pa gi pu gi khuri lin sang ta pham phaj kar ba lai dei pa ga si de i bu dho mai chau ka ya lai bi ra mi i ben dho pa i ma lo sang chau bi ka ya lai bi ra mi ba i bu dho i ben dho sing du na hau ruk li ba ma cha ma soi ba sing gi ma pham da pun shirol yumbalon lining lona singba wagi wari kaya li dun thambiram bajja garaba puyari kaya tungi mirol gi dimak tani dana li dun thambirami thambirami ba hakna lung garaba puyari gi latam sing du gi manung dagi mairang kang lai rol haidana kawba puyari gi latam gi nung da yauri ba khamba thui ani gi wari gi paring da mang da thambiram ba khamba thui ani gi wari gi matang da sembi kabu mirei pungda machai bi ma thoi bi masai bi ma sanari sanin khombi bi ma ani gi ma bhamna tumu la ko pan dho ma pa na sarai phi sana na tak pi khiba gi ma tang do thambi ram na nai to le bi na ma kha che the je rak pa da sum do na machai bi ma thoi bi ma mom lang ni chanin khombi mamu mani bu sing na yeng yi ra ga tu mu la pa pan dho ma pa na pa gi lang lin pa gi imom imom na khoi ani un pi se lo yi nik ta na pa yi ma pu ning pi na ta ro to yi pa gi lang lin yeng oi pan dho na pa oi ba yi ha ki lan gi lan ghai kaya kaya ni lai ri ba mayam sing asi gi manung da gi pan dho na pa oi vai ha ki sinai sang da sang o sin chu pham da sang oi pa i lang le ma ta ma du da sinai sang le nung da lai ri ba lang gi lang khal ka ya du gi ma nung da gi i mom lang le na ko ya ni na pam ja ba a du gum le ba lang ja lang khal do lo ri da ga nu mit na sing bum ta ri ni gi ma nung da sa rei phi bu sa ra ga phat ja da ba sa rei phi a mo oi ri da ga pan dho na pa oi be yi pham da ka sa wa i mom lang ye na khoy ni ge pham da pan dho na pa oi be na thau ja lan ku bi ge i mom ani no sa ba cha re do lai pok mang de le na ge
samanabu lengma nabu singgi mangdel lena nei ingi pagilang len ani mo pandhona pau oi bai haki sinju phamde changi ragane adugum laba phachjeraba langilang halkaya singadu gi manungda gi apa makhallaga sarai phiau tamo nimi singmum tere ni gi manungda sarai phiroi taloku pagilang len pagilang len ani mo yengoi pandhona pa oi bai haki masin sinchu phamda sinai sangdalai riba langilang halkaya sigamanungda singe lakta gi athoi bi leirang amana saba adugum labalang langaduna singe ragane maduna sarei phi saraga taibang punsi gi athoi ba adugum labalang ado leine he pagi langle mamom langle macha athoi bi pandhong ma pai bung sak labo tumulak pa pandhong ma pa yawa hidu tarak pat khuwang na stang jau tara lune ri rag pandho pandho ipana tak pi ba hang di namom ai khui ani ni inje gi ipana tak pi hi ba da ipogi snai sang da lai ri ba lang gi lang ghal ka ya si gi manung da gi athoi ba lang pandho ipana tak pi ba bu kari karam lang bu athoi ba lang oi ba gi amuk ta ri tak pi u ni pai ba go nung si da ipogi lang len pagi lang nen thoi bi taro un pi seloi nik ta na pai ma pung ning pi na taro langi lang ghal ka ya gi manung da gi athoi ba lang oi ba di singe le rang ama da gi sa ba ni adu gum le ba singe le rang adu di kana ma le rang oi tai bang pun si ga than ba ngam je da ba se na ba ngam je da ba kai na ba ngam je da ba tai bang na puk pa da gi na si ba pha ba se than ba ngam da ba adu gum sa rei phi ni ni pa gi lang le adugum laba taibanga thanabangam chedabasari phi adugu sari bulanga dudi acham singele rang natte pagilang len yengoi loi bin ching sang na pom le yedan ko bani thauk dun nung gai ena le lok cham na lok mai khut ding da singe na ma na nga na le nong mai hau bana khut sem le maring ki pam lo hena lei poi dei na ga tam pok i yau hun bi ni ngo na ga sin tha sin dham lei ta rieng na kai bu lo yeng na amon jam pa o ai ngai na lei ai thang len ki na wa sa nga na lei tai bang pu ning ti na di mo nu wa khal ma na di sing ye na ma na khang ba na lei na na ma na u ba na a chang hai da ga sang ba lai eng ngang o hai da ga ngang ba lai a pom ba lai chu sang ira ga lam cha hin na ngan ba lai lai rang

leinam sin mi singel erang athoi bi leirang thambal ani na pun ne iai thak de sam na bu gum phajai do tawjing ge hekol nong da sanga ge yeng ak pa de su tawjing heirang sing mi rak ta chum chum lam na heirang ani na pan bu gum ning thi je ya gi mati bhaja khre tanawrabi ngawrabi nawrabi mai thong tha de sa koi hin bi bi mani gi mai thong adu da saina koi kak na rak po saina mai thong da chum chum chum ta ba de thaman gi lairik na chum chum ta ba kum la de na phachab kya gi mati phaja khre bi ani na phachab se na nai na tha ba de na ma wa li chaning khum bi thoi bi ani gi phachab da na he li sum da ura da na tanawrabi khucha aduna paana tiem khutum sina paayi raga yena hun oina wok oina hun yena wok gham gham launa sarak ba sarai bhi phajagre da ko tanawrabi khucha aduna hakna hakna saabani thoi bhi na saab charai bhi bemao chanin ghumi na saab charai bhi di samna saab charai ni asuma charai bhi si thoi bhi chanin ghumi ani na sarak ba nongmagi korong numit amadadi kamdawi jingoi bongo thangjing koire lai koire ohumagna lai teng ba bakpada su koire lai sangpada su koire lai chaukpada su koire lai koire ohumagna lai teli ba jingoi bongo thangjing maha ki kumhai di kai ba ya di sumna thu odana tong ghar boi re doi pe ma lang len ma cha thui bi tha doi do inung bana ya sang tamak pa tam ya man ko ri silak pa ma to malang bagi nu sit li ri li ri humak pa de ma phi sa kon da sa ri phi mak ta bu sarak pa de ma na pa ma pu ning sang na ma bu ngo tuan ma gi pa ma wa khala mu kha pan hum pa gi sa ri phi se ain ha na loi ta ba ya de ain ha na loi ta ba ya de khan sarai phi sa ta mak pa wang lien ma ta ma si da kam da wi a a to ba da gi ta u tri ma gi khun ji na tha du i tha du i tha du i ta na ko lok pa si hik ta rak pa dai bi ma khang ho di khong da gi na tuan ba tu kyao so gi tha moi do tani sarai bhi sabang amak tre khang du da leibang amak tre ma pa lang da par par ab sin thori e koi raung na bhi misna do leine leine koi ne yengi bi amana kari khali kana bu oiri ga ba namu tai bang mi bu oiri ga ba ra khoyum lai mak ta bu oiri ga ba ra thoi bi ai bu lak na ge khali ga ba ra lap lab tam lab ma pham ma da gi thadoi thadoi de na ko bu khun jin mak ta bu ta ba di lam len tam le ho ra bi sa bi bu ngun si ba ma na ko bu gum ta ri ba si bu ching u khuyum lai na thai bi ai bu lak na ri ga ba ra ne be ma pai ma ba khan ta wi som na kan da wi ta u tri khong ga thadoi thadoi de na la i ba do ka na ha na ti ni ma chai bi ma thui bi ma u ka dai de lady ka ba ma ra khung gul lirak li bai pu ngo nu si gi mai de di sa ka la ba lai ro ma cha kham ba de tau dri khung ni ra ga tha do i tha do ye de thui bi ma gi ma ra khung gul li de i ni bu ngo ma sen ma bai phai roi cha ba ani do thai bi ma gi ma ra khung li rak pa lang koi sa gon do kad kad kad kad kad kad kad thau rak pa thai bi ma gi lai pham khang dra ba de lang koi khut chi sa ga mi lang koi sa gon ma dhak adu da cha le pi ra ta u tri khung ba na di ka na ra ro amuk ta di nu ja ma na ta na na ba sing u nong dong khol yang a gi sing u thong jing ko ri lai na ka ri bu tam bi ba gi um ta di yeng gi de ya wa ma pa u mak ta bu sai tha ra gi bu ngo pa i manung da khal da na lai na ma cha kham ba na o thui bi ma ta bu ta ra sa nu ma ta gu

0: Maning mana ka ngalei jiwi mi hupta na kasang chili yur aka kohona society ka la shorgar na kok kasa da ot kasa chi tharan li khu ga ji da town ga ji vu ka la india we shim khu ga ji vu pasarin ma tha me ra ring pha me ra ka la shang me ra i thum ka tong na kok ka sa da re sang ga ya india ng sa kha vai ning rin sa sa sa da ka lei viksit parat ung shung kha vai ot sa sa Nishla Kaira, Jai Hind, Jai Bharat.
1: Atumna India we hangchi shatkag shung Independence Day mona chawron laga aya India President Kurimu Draupadi Murmu na India ruchim nao saikorli hangchi punchan pao imram tuen khla chol laga pa mi khana sabangaira Arulatumna, Pemikashung Shimri, and Nangasnov Ninkasavarishla, Moron Moron, Nangrumsa.

0: Pongsi lady, lao, lao. Lao, lao dia. Si, si, si.
1: Asa po, si, si, si. My lovely little heart. Come.
2: Pupu, ai mono gimana telai ni?
0: Ha ha, lao ni, lao lao lao tu. Pupu ke acap acap. Cek cek cek cek cek tu pamus. Lao lao lao.
2: Mono,
1: ho.
2: Nang ai ke sana rusi.
1: Ha. Mabung nak kama nung dah sana pun maya mama gatong non sindu na tambada isu se. Mama nak baga sana zaba pangjadra bani tau rusi. Masuna, ai koi sida la isibu bobo hoy. Papa hoy kangubro.
2: Papa di tabak jatoki.
1: Ah.
2: Akoi gi getlei banu pado.
1: Ah.
2: Ma kangubro ni.
1: Oh. Sana toy. Si. Asaput imbigi. Si. Akato. Ah. Ah. Ah. Very good. Ah. Si. Karaga muksa ziko. Si. Muka. Ah. Ah. Zau. Zau. Zau.
2: Mono.
1: Ho.
2: Nang aiga sana ruje.
1: Kadai da.
2: Akoi da. A quid a nap, papa, and a lay be ba. I guess Hanapon, I'm like, I do Hanok J.
1: Oh, Labani, Labani, Labani. Mapan and air, my son, Paggy, knee, hiding a later pass, Hanapot, car, so woman big, Tanner like her pony. Is who say, God, do that dumb tongue on sin, do not Hanner Rabani. Mamma never my yam, my dinner's ever punja drabani.
2: Mono, la o, Hanau J.
1: Icaizida, no, you don't do the samba. Ikoi si doin asana si.
2: Adu di akoi garden doin asana uje.
1: Tali adu su. Adu isharu lady oin atak pige. Hutu hositi nu midang su oi dauri.
2: Adu di akoi papa dahana haino. Papa ni adi ai shi ai. Hayin de hausi ra.
1: Hoi hoi hayin de ge hausi. Adu di ai ga sak thong si ra. Nang dien masa saning dero.
2: Saning ni. Adu. Horen papa na cebi tadi.
1: Kali kisah itu iba.
2: Horen yang cari ngai dah tengah di yum dah halak tiena papa na mu ayang bi tadi.
1: Ay lady sidi, ay na hai raga loide.
2: Aku papa do, sah rade am kijab ni. Nang aku papa kira.
1: Kibi tiena, sana tuai. Lao, sak sang dana sang si. Aduh ganie, thong bahu rada si. Nangian masa ke asa bangam gani?
2: Ahum.
1: Ahum.
2: Aduh, ay pambio.
1: Ha, nang pambio. Nang pambla di ay di yen kamay thong doi ba. Pobi ke, ay gi nangan da pobi di abra.
2: Yai.
1: Okay. Nene, na hong koi ba ya ba pia matalog sa ke.
3: Ho ho ho. Masu na mu pobi wa hai ra abra. Pobi u pobi u. Pobi pambi ba kai do phangjadra bani su se.
1: Si.
3: Hau na thong koi be ma. Su na ne sa ba ngam na ba. Boro ba dom da thau ra no.
1: Hoi ni ne. Ya ra bo po ba si ya ra bo. Adu di sana thoi. Ai thong ge nang su hai na na ba mon na yeng u ko. Tu yeng u tu tu samai na ne thau ngo ga dui ba.
2: Ai na hai ga papa ju pizza doi ne.
1: Adu di edi pizza roi dro.
2: Pizza ni?
0: Yam da busa na ri ne ta uri sha yu tu.
1: Mama do lai kidra bani na. Mama da na thi sa ba phangja da du na ta uri bani ne ta uri sha. Oh. Ai di on thong na bu nuk sikre. Mama ma sa de hek ma la da na. Is ma bo ki ma ta du da ma di ne hai na pot na te ne. Ma bo ni ta uri na kan tha ikat heng na da na.
0: Ai koi mono se impal da ozagi thabak thiba lakpara haibabu sana thui gi oja mono mami tadru to kaniko
1: sarade noi nupa gi ne hunga bi sera anturan hekta khanji lakpas
0: hai ma miyoi ba hai bise mapham matam gi makha poli ne ha mathan to oir kaduri ban ai koi ni thing bangam banati masjid gi sauna ba oina ba ama lakhi gi duri bani Madudani, Tungna Bahibido, where a Kaduriban. Lay Kudding Muki Lenam Tongali Gulab that Hambal Gilenam was Angam Naba Palm Labadi, Magilena Monkey Malina ising Panayam Najai Rebusu, Matam Yodan Lysat Cocktam Loy Matam Amazon Labok Tiki Henblake Tavern Gurabra, Tu Karese, how will look pushing in he?
1: Ho, I dine, Maduna Pay in a Caliban. Sao kraba yum masigi yum buriem bibu ajaba phanglabadi ne se marai baksi thambal salabani salaba is manai masallo kayo is get ka se thongak baga thami bani ne thami ba ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤꯅꯦ ꯆꯨꯝꯕꯨ ꯆꯝꯂꯕꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ
0: ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯩ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅꯦ
4: ꯑꯣ ꯍꯩ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯍꯩ ꯃꯥ ꯃꯥꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯉꯥꯡꯅ ꯅꯪꯒꯟꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦ
1: ꯍꯥꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕꯗꯣ ꯇꯦꯐꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ
4: ꯍꯣꯏꯅꯦ
5: ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯁꯟ
0: ꯍꯩ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅꯦ ꯇꯨꯝꯕꯨ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ
4: ꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯦ
5: ꯃꯆꯥꯊꯣꯏ ꯑꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯅꯪꯒꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯄꯄꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯄꯥꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯄꯄꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯝꯃꯒꯦ
4: ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯇꯨꯝꯖꯔꯁꯅꯨ
5: ꯍꯣꯏ
4: ꯇꯞꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯣ ꯇꯤꯐꯤꯟ ꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯄꯥꯏꯕꯤꯈꯣ
5: ꯀꯔꯤ
4: ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯌꯦꯟꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯅꯪꯗꯅ ꯇꯨꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯥꯖꯔꯁꯅꯨ
5: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯈꯔ ꯌꯦꯠꯂꯦ ꯁꯣꯝꯕꯨ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ
4: ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯅꯦ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯑꯣ
5: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
4: ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ
5: ꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯕꯨ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯠꯇ ꯊꯥꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯠꯆꯔꯦ ꯆꯠꯆꯔꯦ
4: ꯍꯣꯏ

0: Asim Amarjit na sakpa bimang jangmang sa tabo na sering ba lepang ng bisay matabire. Akas ba ni Imphal, hausi? Ikay kumna zari ba Bharat ki Pradhan Mantri Sri Narendra Modi na nintam numit lesing ani kuntaru kamari lena na Bharat basi singda pi ba pauzel ki Manipuri wahanto tabire se.
1: Aigi nungshi zaraba irei bakcha sing ngasi asi ekoi pumnamakna Bharat ki marfu suba ningtam numit pangthokli laibak miyam gi thamoida bande mataram gi khonjel na nil.